lap sa mare mga tunga mo kan marin mitay no suwa sa wen sa gaklavak pen ang tar kumahay mabiyanan sing mga